Raden Haryo Dursasana. Bebasan kalimput genyo ngagem busana.